Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwanyama apuye wusa. Na shre, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaisa. Nansu awradi bepuye wusa, na nini mwanyama abedeti. Amen.

ni toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etistem frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa pa mu a etiste oja yiyi chira wo na ebese si wo wati

ni sutire urade se ukuto na we ni dia ni yebusua bia ka wo ho na mo bu urade na bani da woni na urade so na woni ka urade wo no ba ma o de wa kuma pe.